0: Deci că Sheikh era muito importante recebê-lo, dar-lhe muita força, endereçar muitos parabéns, muitos sucessos, muitas felicidades e dizer que nós estamos aqui para dar todo o apoio àquilo que for necessário para o seu crescimento pessoal, o crescimento familiar, para o seu sucesso, para o seu sucesso, para o sucesso do país.
1: Falando no final da audiência, Edmilson Dove manifestou satisfação pela recepção e agradeceu ao Presidente da República pelas palavras de incentivo. Diretor-Geral do Serviço Nacional de Imigração adverte que não vai tolerar atos de oportunismo visando a entrada e trânsito ilegal de estrangeiros na sequência do regresso massivo de moçambicanos devido à xenofobia na África do Sul. Zainadine Danan diz que todos os postos de fiscalização do país estão reforçados para evitar a violação das normas migratórias.
2: Tivemos situações de cidadãos malawianos que atravessaram o país, mas que a dado momento não estava a seguir a viagem, primeiro porque nós queríamos ter um conforto do alto comissariado para fazer a triagem se de facto aqueles cidadãos eram mesmo malawianos. E o mesmo tratamento também ocorre com os cidadãos nacionais. Então, nos portos de entrada, os colegas estão lá, dos cidadãos que não portam algum documento de viagem, é feita a triagem, as entrevistas, e depois até aferir-se que, de facto, tem um cidadão nacional e é trazido de entrada.
1: Diretor-Geral do SENAM, Zainadine Danan, falando esta segunda-feira em Vilanculo, no quadro da visita de monitoria das atividades migratórias na província de Inhambane. Um cidadão está a contas com as autoridades policiais da província de Tete, acusado de tráfico e venda de seres humanos. Segundo o porta-voz da PRM em Tete, Feliciano da Câmara, o indivíduo foi detido em flagrante delito quando tentava vender a sua própria filha de 3 anos de idade por 280 mil meticais.
3: Conseguiu identificar este cidadão e de lá foi possível garantir a sua neutralização em flagrante delito. E, diga-se de passagem, foi uma ação muito bem conseguida pelas autoridades policiais.
1: O indivíduo de 26 anos de idade confessa o crime e diz estar arrependido. Na atualidade internacional, perto de 1 milhão e 200 mil pessoas morrem anualmente devido aos acidentes de viação no mundo. As vítimas são, na maioria, crianças e jovens dos 5 aos 29 anos de idade. São dados divulgados esta segunda-feira pela Organização Mundial da Saúde, apontando os acidentes rodoviários como a principal causa da morte de crianças e jovens. Perante esta situação, a OMS reuniu um grupo de especialistas para desenvolver novas orientações legais, tendo em conta a condução distraída, associada à utilização de dispositivos, incluindo telefones e outras tecnologias nos veículos. Fechamos com a previsão do tempo. As cidades de Tete e Pemba poderão atingir esta terça-feira 30 graus centígrados de temperatura máxima, seguidas por Quelimane com 28 graus. Para Maputo, Beira e Nampula, a previsão é de 27 graus Celsius, Xai-Xai, Inhambane, Vilanculo 26, Lixinga 21 e, por último, Chimoio com 20 graus Celsius de temperatura máxima. Apresentamos as notícias a esta hora, as próximas às 22 horas.
4: Matambwe kana kuti Bastian Dankendi akuemera dungwe la ku video arbitro kana kuti wamukati ndi Anthony Taylor kudzati mufulizo pito kutoma kuna gari Biscuits kudzati Adam Nuno mufulizo pito wachiwiri wachinai kuna Felix Rayar ndiwo watumwa awa kuti waemere pamtambo ninga wanyamutsiro chiranga mapindi mashanu yali kupinda dzairanjiwa kuti 0 Portugal 0 Espanya tisati tiendera kumbere Jose pamtambo ningana uyu wakuti pali kutsekwa anakunda apa adzaoneke iye chenda kiyasangana nangu madungwe kumtambo iyo ningati ya kumeya jde finali kuna kwako pa kutoma kwaita waina mapindi matanhatu kwa mashanu na hafu pamadungwe maili ningana aya trip swinga Amerika na wadoleri wa mitambo mukati pa dzikolino iri mu dzikolino na madziko yens ya kuti mganizino izo kutibva
5: zero kwazo Nazario. Zero kwazo Nazario techiti mausiku wakanaka kwa uri mausiku wakanaka sisa kwa muri mwese hapo utani makadari usiku tupurutana mungu waino pa mtambo mukurisa we usiku wa nyamasi uno chikwatara cho Portugal pango uno chikwatara cho Espanya umutambo mukurisa mutambo uno shupa kubiangu yezaonge kuti kunoese afariro chikwatara cho Espanya kimira kuitira kuti aoneke chibasira chikwatara chao we are not embor kuti chikwatara cho Espanya chichaoneka chechinyisa pa mtambo uno kuzoti afariro chikwatara cho Portugal ngoma ndiye mwemwe akimira mutambo kuitira kuti chikwatara cho Portugal chiite zvese zviri zvese kuitira kuti chioneke chechinyisa pa mutambo uno asi pa kora kwatisa kitaoneka chiita kubvira machibesi ozora nyamasirino azhinji arikuimira kuti chikwatara cho Portugal chichaita zvese zviri zvese kuitira kuti chibude pamutambo uno. Asi maonere hangu ngokuti mutambo uchashupa zvikurisa ngokuti chikwata nhando apona apa chiri pamukana wokunyeisa tiri kubva pachikwata choPortugal. Tinochiziya chinozikwa nanguruzhinji pasi rino rese kuti chikwata chinoziya makona ebhora. Chikwata choEspanya apanawo unokanganisoka wange zvawo ngekuti chinozikwa nawo kuti chikwata chikuru. Ndiyo ndaa zvikwata zvese zviri zvaguma pambuto iyonayo. Mbuto ya tiri inedira tiri rine ridii gurisa rokuti zvikwata zvizhinji zvakabuda osure kubvira faze yegrupu kudzasizhi apa taakukwartush. Kubvira kuti zvikwata zvakaziya kupangidzira bhora takada kuenda koonangira basi kuti nangira chikwata choPortugal chakabva kundunda kuti chigume kumakwartu kunene chikwata cho chakandunda ichona chikwata choCroatia. Kuzotiwo chikwata choSpanya chakandunda chikwata choAustria ngemabhora matatu. Chikwata choPortugal chosiya sure chikwata choCroatia ngemabhora mairi chopindurwa bhora rimwe. Kubvira kuti zvikwata zvikuru zvakasiyiwa ngo zvikwata izvonazvo. Kubvira kuti nyamasi uno tinoda kuimira kuona mutambo mukurisa. Tiri musasa dzekutanga musasa munomwe hapana chati chanyatsa kupangidzirwa zvozviro kwazvo ngekuti musasa dzekuti zvikwata zvichinyatsa kufundana maimire zvakaonika zvichiita Nazari.
4: Chadiko, tichiranga pano apa wadikanwe wakuti kwadi kupinda mapindi mangasi tichiranga ni mapindi iyo yakuti anasvika masere kutoma kwaita mutambo ningana iwo uyu. Tichiranga pano apa bhora laenda kiabuda kunza nakuti iro kulangako uku ikhalingozi kuru kudungwe iro la Portugal kuti tadikwa pa mambule na Diogo Costa nera mukati matambwe kuna wani kumbediko kuna dungwe la Spanya laenda bata ndi mudzwa mpira kuti kulangako laenda kabvumpa na Portugal ali kutaka mkana ndeke kianera magamanga uyo anongwa vunkirika kabasiro ya mabasa lanerka kumberi kuna mudzwa mpira kuti kulangako tamanga bata ndi hembe ya chikumi na chiwodzi tichanga mudzwa mpira via João Félix ali kusikiza kutaka mkana kuti abude nalo mukati mwangwazino izi munhereka aenda kianera kumberi kabale ngozi kuru aenda kiabuda kunza dakuti ironeke iro lichipa pa kona ya tambwe ningati anakona mushe kona ya tambwe ida kuti iro ioneke ichinerka ichinerka na iro dungwe la Portugal mukati mwa nguwa zino izi. Tichaona zvichatonga iye anti ndikona tambwe kana kuti kanto Jose I ndikona ya tambwe kutoma iyi
5: zvese zviri kupangidzira nje kutanga pamutambo uona uwu Nazari.
4: Chadiko ndi tambwe kana kuti kona iri kunerekana Bruno Fernandes ndiye alikwenda kianera kanto iyi ndi kanto ya kutoma mukati mwa usiku huno uhu. Tichiranga pamutambo iyi ya pansipense iri kubziwa nera na nsimba aenda kumambule kuna wani dungwe la Spanya liri kukwa nongwa la Portugal aenda kiabvunkha magamanga liri kuko mberi ndi dungwe la Spanya nkhabe Portugal yabvunkhazve aenda kiapira kuna Diogo Costa mufikire mambule wa dungwe iro iri. Tsakani kuti dungwe iro la Portugal idatsimira nguo izo tingati zidaita mushobo iwo wakushairira kudzati kukhundu kwa dungwe iro la Spanya wadatsimira nguo zakuchena zvense izvi wachipangizira iwo mukati mwamutambo ningana iwo uyu. Tingenda kiona izvi pamutambo ningana iwo uyu kuti kulangako dungwe la Portugal ndiribuda chidzwa pakati nora tambwe anera kukhundu kwa boko la marjo kwa dungwe iro iri laenda kianera kumberi kuna wane Spanya bvunga nkhabe ndi Portugal laenda zvekia hirira padoko kuna dungwe iro la Portugal munhereka pirana aenda kiapira kukhundwa boko la marjo kuna mudzwa mpira tsimira hembe ya chikumi ningati anakona mushe kana kuti kumi na chisere kala kulanga Pedro aenda kiapira kuna pakati na pakati patambwe kuna mudzwa mpira wa dungwa iro iri ali kienda kiapirazve kuna nyau yache ndi mudzwa mpira kuti aenda kiesirana wali wairi papo aenda kihirinza kuna Cristiano ningati anakona mushe aenda kabvunkirika na Spanya dungwa la Spanya buda chidzwa nyana nkhuma pirana nyana basa kukhundwa boko la marjo kwa dungwa iro iri kana kuti akadabviswa pansi ndi mudzwa mpira wakuti kulangako mufuriza pito achabvi nsi zvobatai hidzani munhereka munadzakonzana bhora rakuti linerke mukati ngozino izi na dungwe iro la Spanya lanerka pira kuna Unai Simon mufikira mambure aenda kiali hirinza mukati matambwe pakati na pakati kuenda kiapirwa kuna zvabasa walikupirana wako kwa dungwe Spanya makamanga bvunkha ndi Portugal aenda kumberi kutambwe rikuru ngozi kuri ikudungwe la Spanya alikuenda katsuka munana na nsimba makamanga aenda kiafika iye ndi Unai Simon mufikina mambule wadungwe iro iri apangizira kuita ubaba ukuru tingenda kiona ni ngozi yatalika iyi kudungwe iro la Spanya
5: ingozi yakatirerukirewo padoko Nazari ngekuti matshaira ariita ranga rakareruka harisi kushupa maningi muchingito nhaa mabatiri aoneka achiita ngekuti ragumarakatipororepadoko kunhaa inovhiriwongo chikwata choSpanya.
4: Chadiko, kula ngaku ndikona ya chuiri, kana kuti kanto ya chuiri kunerha, pamtambo ningana iwo huyu mukati mwa usiku huno uhu, kuti kula ngapano apa, lili kunerha na mudzwa mpira la tsimila hemba chimakumera na chishanu, Nuno Mendes, ndiyari kunera, bora iruiri la nerha na tsimba, kuna wane, kuna Spanya, nerha nkuma, la hirira mukati matambwe, laenda buda kunza la watusika na manza mukati ngosuna izi, na mudzwa mpira wadungwa iro nkabi, laenda buda kunza tayari, laenda kia batuka na Portugale, Portugale apira kuna raba, Ndi mudzwa mpira nda kiagwa abvunkhiri kana Spanya buda nkhabi manga manga liko uko wa Portugal abvunkhadre ndiwo wa Spanya anda kia pirana kuna wani kudzana mambule yao anda kia pira kukhundu boko la majere kuna hembe chimakumera chinai tichilanga mudzwa mpira na VIE kukurela anda kia pirana ladi pakati patambwe kulanga kuno uku mumtemba iwa pakati na pakati apira kumberi kuna wani kuna mudzwa mpira kuti kulanga ku anda kia hirinza masule kuna nyashrabasa wali Chakankana kutabudi naro mukati mwangu wazino izi munhereka nhereka wapirana kukunibuka na majwere kuna iye kukurela kukurela vinkabi ni ndiri hirinze padoko masule kuna nyau yache ndi hembe ya chikumi na ya chiwiri ningila kulanga ndi Pedro Porro ali kutaka kuteane kupira kuna mudzi wa mpira kumpera hirinzirka iye kulangaku uku enda kenera kumpere manga manga wa Portugal aliku uku wa vunga waenda kia pirana enda kenera kuna wani mpakati na pakati watambwe wapakankana nkabi wa vunga ndi wa Spanya wali kupirana papo alihimiza masukuli apita kuna Shabasa kuna majere kwa dungwa iruiri wali kuenda nalo pakona padoko mambulia ya Portugal mholeni lilikwenda kwenda padoko na padoko enda kianera manga manga wabvunka ndi wa Portugal kabe vukaje ndi Spanya nena tsimba labuda kunza laenda kekwira letu mudzauru laenda kekwira letu mudzauru Jose tingenda kiona pa madungwe mairi aya ninga penango pale yali kuita ningana kutomatoma kunanga kuti ya sati ya garana ubaba hence kutoenda kia pointa mambule kana kuti penango pale Yalo karenga rako tsanzana ntsimba ta?
5: Siro kwa zo Nazario, niko kuona wakwa ndru kita dakara mseswa gumina mtatu za chai wazinezi. Turu kuona bora apa rurukua ndira pakati, mshobu waru guma nduona kumunayeno viru kushkwata cho Portugal. Nizo zimwezi mwezo mshobu waru guma kushkwata cho Spanya. Kubia kuti achuru kufunda dakara mungu wa ino ii, ngekuti apinda avashi ziana kuti trikwenda kusongana na akadai aya avashi ziziao. Hilo kubia kuti inguwe kuti asata nyasa kupangi zira kuzia mani mseswa zino ze kutanga. Techo zira nazare kutu mutambo mkurisa ngekute izuzi inyika zuku Europa. Asi mu Afrika munomu zikwata, akuna basi mu Afrika. Ho, no, nyika ongana ni mu Afrika muno techubuya ongana Brazil kuti takaimira chikwata, aruzinjira kaimira wakana kuti esi akaimira chikwata cho Portugal ngekuti inyika yona kuti inoreketa chizungu. Techubuya mu Msambiki munomu, trukone ka arukubatsiri kwa haya o Portugal. Gare Cabo Verde Angola no nyika dzimweni dzikuti dzirikubatsira
4: mani kurengera na San Tomé Príncipe nendidi ya ikanoe tichirangwana apa mapindi yo kumi na manai na hafu da utamangira ipo pa mapindi kumi na mashano mukato utamwe uyu zaira njiwa tichiranga 0-0 Portugal 0-0 kuna Espanya pa mtambo ningana iwo uyo kuti Portugal ulechidwa mguwa zino izi enda kia hirinza pirana wali wairi tichiranga alimusikiza nyonyacho tukamkana enda kia hirinza pindiri mtemba pakati umasule kwa dungwerawa ilo wa Portugal kuna hembe chisere tingrange mudzwa mpira na VIE Bruno Fernandes enda kia tine hautaka wabada kubudanalo bora enda kia pira kuna ndi Cristiano Ronaldo ngati anako na mushe nera kumberi kuna dungwe la Spanya vunka avunka ndi Unai Simon muvikira mambule alihirinza vine mambule aya ngangu halipindi tai nakuti ndiri pano ine lilikwenda bora pakana kuti atambwe nera kumberi kuna wane ngozi kulu Portugal liko tamanga naro enda kamusita mandunya wasanya tsimba enda kia vikwa tabata kala hirinzira kuti nanga kuti tabaka chu kabira buda kunza kabira kunza ikali ngozi kulu kwa Portugal bora ire kuti kulangaku sale padoko doko kuti ioneke iro lichipinda mu mambure bora da kuti lanerka na mudzwa mpira da tsimira hembe chikumi na chitanhatu nanga na mushe ili kala kuti lebale ngozi kudungwa ili lichidzahirinzirazve na mudzi iyo a Portugal da dzanda kia pinda ze tingenda kiona Diogo Costa apa apangizira baba ukuru nokuti pala dzahirinzira pala kuti lione lichipinda ile
5: raida kupinda zo zviro kwazo ngekuti wari chayo mutambo kuti unozikwa na taona tapa ndi mutambo hanzo chikumi na pembamwe ya mao ya mari mutambo kuti anobora zviri na kujenga ngekuti unokwanisa kumukanganisa
4: Chadi kukulanga ku ndikona ya kutoma ii kudungwe ilo la Espanya. Ndikona ya kutoma ya kuti kulanga ku uku ili kudziwa kona iyo ina. Nzimba hembe chikumina chishano na nzimba magamanga ya vika ndi Portugali kumbirikwa. La barakana Espanya. Enda kiali tumazwe kumbiri kuna ya shabasa magamanga la hirira. La pindira mambule ili kwenda. La barakana muzampira. La simila hembe chikumi wadungwe ilu ili tingati iye Dani Olmo. Isilo nyanyama ya shabasa. La barakana Portugali muzauru. Ili kwenda ajwa nilu kankuma na Portugali na Espanya. Manga manga la buda kunza la kutironike ilo lichituska na manza mokato nkosuna izi na dungwe ilo la Portugale lidikwenda kia tuska na hembe ya chisere hembe ya chisere ndiyada kuta kwanise kulitusa mokati mwa nguwazino izi kutia lupina mapindi yukumi na manomwe mutambo ningana iwo uyu wa Portugale na Espanya ndi mutambo ninga mangirike kaita ze achip linga wani jose ya dula hembe uyu nyangalidu kata ndiwane mudzapira tingati ndi Nuno Mendes uyu audula hembe kwangoti ni ya nyangara
5: apo nona zilipo zaitika mutambe hanzi chimakumaira na shanu ndi Nuno
4: Nuno
5: nona zilipo zaita apange kuti taona ichi chinja hanzi chipaswa imweni
4: kwangoti penango ine ya fipa ngona kirangu iri kumulema penango
5: aba chiripo chiripo
4: Ne ndiyaro bora kulanga kulina Diogo Costa wa Portugal enda kienera kumperi kuna wani kuna pakati wa tambwe barikana dumbla Espanya iliko huko yavunka ndi Espanya enda kapira nyanja basa pakati na pakati patambwe kuna mudzwa mpira kuti kulanga ku enda kienera zvekupi kukundula kubokola mala mazere dumbla rwira kuna kumperi makamanga likuko ndi mudzwa bungwa dumbwe la Portugal enda kiali hirinza mukati matambwe kwiska pansa kufunza pita dzivine sizobatai bora idzani munhereka nhereka munadzakonzana mungaenda kia Sana tikaona apa agbiska ni mudzwa mpira tsina hembe chikumi chisere tinganga Pedro Neto ndiye akagbiska pansi mufulisa pito achivinse zvobatai ne ndi mudzwa mpira ra hembe chitatu akagbiska uyu tingalange Ruben Dias ndiye akagbiska apo tikanga apa bora ina mudzwa mpira Diogo Costa wa Portugal kuda kuti akwanise iye kulinera kunerera kumberi mukati mwa sono izira nerka kuna simba kuna dungwe la Espanya waliko huko wa Espanya aenda ke hinza mukati matambwe limdzauru labarkana wane liko huko dungwe ilo la Espanya libata le hinza pale kwa pano tambwe kuna nyasha basa tikanga pano apa lilikwenda pale kuna padoko munhereka nhereka kutsaka kuti apite kunyasha basa ndi mudzwa mpira kuti labvunka na Portugal iliko huko Portugal achipine mulenda batikana hemba chima kumairi eti chiranga mutambina VE ndi João Cancelo asilano shabasa kulanga kulenda pia kuna wane ndi lahirinzi kwa padoko masuletu litikwenda kuna padusi na mambuli yao walikutaka mkana kuti wano kupirana pirana nyana shabasa litikwenda padoko na padoko ndi mutambina kuti andaka sila kuna hembe ya chikumi na chisele nengarana mwusha laenda kere hira shapakati kuna mutambina kuti kulanga ku hembe zao haziri kone katai mwusha namba tatimina iwo laenda kishweke pia nyana shabasa kukuta kana zvere kwa dumba iro iri laenda kia piwa zve apirana wali wairi wa Portugal padoko na padoko walikwenda vine hapana patamangira tai ngati ende padoko na padoko mafambiri kiringana ya kamba zvense izvi kuti kwanise kuenda nalo kumberi wali kutsaka mkana obuda nalo ahirinza masure achecherka laenda pita kuna iye Nuno chununa chafikabe menda chashira kuna rabasa kulanga ku laenda kia piwa pakati patambwe kuna Cristiano kana kuti laenda pita kuna hembe ya chitatu Ruben afikabe ngalenda kukurubura mazvo kwa dumba iro la Portugal sirana wale wairi lahiridacho padoko kuna mudzwa mpira uyu lilikwenda kukhutobokla mazho laenda kumambule kuna wane mudzwa mpira wa Portugal ngabigozi kulu makamaga aenda kekwiza mudzwa mpira wakuti akalikunza kwa mtambo uyu akalikunza kwa mtambo mufulizwa pito wa chiwiri akalazviona iye achibvene nsizvo batai leka bila time onyao yako aenda padoko na padoko munhereka nhereka kuti kuti bora iri roneke iro lichifamba na mwazvo mukati mwa maulo ninga ya nyamu siuna aya tichiranga pano apa tiri pakati pakutsvaka kuti tiri kulanga mutambo iwo wa Espanya na Portugal kana Portugal Espanya mutambo iyo ya quartos de finale yo tsaka shasha ya vampira mutambo iyo ya pansipense kuti kulanga apa yali izvi yali kudzirka ku madziko tingati ku Estados Unidos Mexico na Canada ndikudzirka mutambo iyi ya pansipense mukati mwa kanuwe zva mutambo wa zvuru zviri na makore makumairi na matanhatu tichiranga 2026 pa chaka shasha apa kuti kurangako uku madungwe mazinji ya muno mu Afrika yadarongedzisiwa zvoizvo chihirira mami tichienda kiyalanga kuna kukana iwo wa Afrika dusuri kurangako dihirira na yenango wenango zvense izvo kuti wazvigunda kuku kuti mitambo mikuru iyi yakuti pangamanga zvako iyo kudzati neneke zviyezera koko hakubudi tai nakuti kuna madungwe yakuti iyo madungwe iyo yana zvense kuitira kuti iwo wakwanise kutora pamitambo ningana iyo iyi hapo tichiranga pano apa ndi mtambo kuti uli kudziwa dya izvi mu usiku uno uhu kuranga kuno uku bhora raema padoko raema kuema kwali kuita uku zviripo zvaitika padoko li Jose wazviona apa zvaitika apa nyaya yakolinga raona ndazera ini
5: apa zviri kupangidzira kuti ashaisha kupindirana ndiyo ndarudawo chaiwa ngemutambe wanze chigumi nashanu chikwata choispanya iri kundima iyo naino bvekirwa ngo chikwata choportugal
4: chadiko baena ndiye ari kunera bhora iro iri kana kuti alex baena ndiye ari kunera bhora iro iri ratsimira hembe chikumi nechishanu mukati mwanguva zino izi kuti rinereke kumambure ya portugal kurangaku uku mufurizo wapito abvine ngarinerwe ranerwe na tsimba rahirinzwa mukati matambwe kuna spanya mangamanga ranerwe rabuda kunza letu kwa tambwe dakuti likwe iro pakona ya mambure kana kuti ponta peya baliza vanigirisha chiputukezi rinereke na dungwe iro ra portugal tichirangana apa ndi alikuenda kiali togora mubza mpira na bvi Diogo Costa kuti aone kupira kuna wanyao yache yeo alikuita donzi uyu alikuenda kiarangana itembani uyu Ruben Dias alikuenda kiaranga pfine iwe ningabata bora itajali izvi chedeke muna madzi nkhanga kuti ne kuri kupitsa koko dai walikuenda kemuna madzi papa
5: ho kurukupisa kurupangidzira kuti kurukupisa zvo zviro kwazvo inguva yekuti ari kumboti zorere chimuseso chimwe nohafu kuti aoneke chimboti apinde papa opindazve kuti ambozorora padoko uriona mutambo kuti iri nguva yekuti wakutanga kudziya zvakutanga kuziyana zvikwata takuona ngozi dzakuguma kunhaya inovhikirwa ngochikwata chimwe nachimwe pamutambo mukurisa uu wanyamasi wokuti kana kubia kwaita rutambwa kunyika nhatu Mexico Estados Unidos pamwepo nokanada Canada yakutoti aichiopi yakabudiswa kunza ngochikwata cho Egypt chikwata chona chomuAfrica muno icho chakandundira kunza chikwata ichi kana kuti nyika iyi iri kuonekawo yechigadzirira yekuti iri kutambira mutambo mukurisa idzidzo pasi rino rese mutambo dzekuti dziri kudakadza ngekuti taona zvishamiso zvozviro kwazvo chikwata choSpanya ichiita choshona chiri kutambira chikwata choPortugal pamutambo uonawo tiziya kuti chikwata chokuti chakapangidzira ubaba ukurisa kubvira mumambo madzo fase de group kunyange chakaona wandende pamangange akaoneka chibuda nochikwata choCabo Verde mutambo wakaita mbiri pasi rino rese ngondaa yekupangidzira bhora kakaizwa ngechikwata choCabo Verde akaita mangange pasina wakagoresa ndiyo ndaa kuti chikwata choCabo Verde charombwa chakandotwara mbiri iyona iyo kuti chakapangidzira bhora kwaro kunyange chaakunza chakabudiswa kunza asi chakapangidzira bhora zvakatangira pamutambo uno wakutanga kuti chakapamuswa chikwata choEspanya ngokuti chikwata chikurisa asi pamangange aonawo mangange kuti akashupa maningi kuchikwata choEspanya
4: chadiko tiri kuranga mutambo iwo wakuti kuranga kuPortugal naSpanya izvoizvi waenda wari kumwira mwira madzi kuti akwanise kuhira ninga malingirikaita Jose achibvine kuri kupitsa apo ungati kuri kupitsa iwo ningana mutemo unalangana zvabhora unabvine pana nguva yanakara kuti ne mufurisa pito chibvine endani mwemwira nemadzi kuti kuti mudzahirire daire pano mwaona apo ndiyo ninga yali izvo kuti kuranga kuwaenda kemwira madzi kuti kuti daire pano waoneke iwo wachihirira wachipangana izvoizvi kuti ne linga uone iwo kunyangaza apa kunyangaza apa ningati kona mupfunzisi wadungwa iro iri ari kuapfopfwa matwi mukati ngazono izi kuti kuti daire pano waoneke iwo wachihirira na nzero zinango mwaona wachipfuyo pfuyo matwi mukulanga pano apa ari kubvine iwe ungahirira uende kiabata mushi mbuto yakati yawana apo iwe ungahirira uende bata mushi mbuto yakati yawana mwaona ningana izvi tichiranga pano apa kupirana kuri kuita mabhora aya dungwe la Spanya liri pamberi liri pamberi kudzati Portugal iri kusadia padoko netengenda yona tingati ipo pali kupetwa makumi mashanu nakapfemba kubuda muzana kudungwe la Spanya kudzati makumi nai nakabodzi kubudira muzana kudungwe iro la Portugal kuna kuti ne Spanya ndiyo rugana baba ukuru kupindawo Portugal mukati mwa mutambo ningana iwo uyu kupirana kwa bora tingati mukati mwa mutambo ningana iwo uyu ndizvo
5: zvizo sezviro kwazo Nazario mutambo kuti huri kunangiswa Cristiano Ronaldo kuti zvivi zvachaoneka chiita 3 mungo kuti amweni yake ombiri pasirino kuno zvakaringana nebora iri remurenje rinochava ngati atambi 11 ari mberi ngemagolo tirikubva pangana Messi na Mbappe ana Haaland ari mumabhora ona magolo anokwana kuita manomwe Cristiano uri kure kuguma chidanho chona chochocho hino nyamasi uno afariri aCristiano afariri wechikwata choPortugal ari kunangira akanangira hope yaCristiano kuti ndizvipi zvachaoneka echiita maererano noombiri yake kuzoti vamweni akanangisirawo kuna yamari uombiri wekuchikwata choSpanya
4: Chadi kuti chinangapa apa wadihirirana kuti akwanisa zvekuenderera kumberi bhora ratuska namanza nadungwe iro raSpanya mhwanda kiyapirana kumasure padoko kwadungwe iro raSpanya laenda kiyapira kuna zvabasa rahira letu kumambure kuna mudzwa mpira Unai Simone muvikira mambure padungwe iro iri ali kutsvaka kuti angapire kuna wani munguva zino izi aenda kiyalinera mukati matambwe kuna nyaya zvabasa vatikana Portugal waliko huko kwadungwe la Portugal vatsvaka kuti apirana apira kuna Mendes Mendes yankabi avhunkiri kana Spanya labuda Kunzala kuti onika iro chituska na manza mungu wazino izi na dungwe la Spanya lili kuenda kia tuska na Mendes atatimira hembe ya chima kumima shanu na kanati makumairi na chishanu tingalange kamizola numero 25 wali kupirana liyali izwa tusa na manza kumberi kuna Spanya liana nkuma laenda pakati patambwe kuna dungwe ili la Portugalia nerao apira wanya sabasa laenda mpakobi sinyawi hache apira kuna kukutubla kama vere la hili la padoko pakati patambwe laenda kaya nerika kukutubla kama alchum kwa dungwe iruidi kuna hembe iyo yachi makumairi asira na shabasa kukulanga kukulanda kiapirwa la pirika kuna nyawa ya shabasa kukutubula kama ashu kwa dungwa iroiri walikupirana wa iroiri kuku kutaka nkana buda nawa hili nza padoko kumasule letu pakati na pakati patambwe kuna mudzwa mpira wakuti kukulanga kukulanda nalo kukulanda nalo anda kiapira manga manga likuku ndi mudzwa mpira simila hembe chisere nkabe padoko asira kuna Mendes Mendes itaotone anda kiapira kuna nyawa shabasa kumasule letu kumasule kuna mudzwa mpira wakuti kukulanga kukulanda nika mhereka apira kukutubula kama azvo kuna mudzwa apira tsina hembe chitatu ya chitatu Ruben apira kuna rabasa kumberi padoko kuenda kina kanoti enda naro enda kiasira kuna wani mudzwa apira kuti kulanga kwavhunkirika na Spanya iri kuko ndi mudzwa dumba Spanya wali kupirana pakati matambwe enda kanera kumberi ali kuenda naro akaribu naro kaba vhunkirika na Portugal enda kiapirana na mudzwa apira kuti kulanga kwanda apira mudzwa apira kuti la hirira padoko enda kiapirana masuletu madusa kutuna tambwe la dungo iro la Portugal wali kuenda padoko na padoko haenda kia pira kuna mudzwa mpira uyo kuti hembe yacho hairi kuna kana mushe haenda kianera letu kumberi kumberi kuko kuna mudzwa mpira likapaditi ari kutsvaka kuti apire kuna wane agwa pansi fusa pita vinensi zvobatai munakonzana mufulisa pito alikuenda kia vine mulikudza kunyangara palemwe munadzakonzana ndipo tingaenda kiona ngati one mushe apa likapaditi adzanda kia hirira masule padoko mwaona bora kuna ngakula ina Spanya rubuda na Spanya munherekan walikuenda naro wa Spanya alikwenda naro kwa doko walikutsaka kuti apirane wapira nyasha basa laenda kia piwa kukundobola kama asho kwa dungwe ruiri kuna mudzwa mpira wakuti kulangaku laenda buda kunza da kuti roneke iro lichi nerka mungu wazino izi na dungwe iro kuti ndi dungwe iro la ndi kanto kanto da kuti nerka na dungwe iro la Spanya irkunera ndi Alexi Baena ndi irkunera ndikona ya chwiri ize tingenda kiona kudungwera Spanya
5: zviro kwazo Nazari
4: ndikona chwiri apo
5: ndizo Nazari
4: chadiko yanerka izvo zvikuranga ku ina Spanya anera pira zvabasa walipoenda kumambure wapirana enda pira kuna uyu ana matsisi makuru tingalange hemba chiba kumaira chinai ndi mudzwa mpira vhiye kukurera sira zvabasa nena nsinga makamaka kuna wani enda barikana mudzwa mpira makamanga waliko huko waenda kia dzaramkana wadzaramkana ukalinkano kuru kudungwe iro la Spanya
5: Nazario ndirikuona kuti chikwata cha Portugal chinofanira kuti chiti jengei munguva ino ngekuti zvinozoshupa maningi kuzogogoma kuri kuchaira kuda kuitira kumangange ngekuti nguva nhando mushobo rutamba chikwata cha Spanya chingakangaidzwa chikwata cha Portugal hino nguva yekuti chinyase kuchinja machaira chirukuita ngekuti hazvifaniri kusiya maningi ndima huru yechikwedererwa ngwe atambi ochikwata cho Spanya
4: lingaone Cristiano agwa pansi iya chipangizira ninga konzeka padoko mwendo wache uyu ngatione apa aenda kya mtsika tshara
5: nyoya yache watsikwa dzosure ngutambo chikwata cho Spanya
4: Amutsika hapo wapi mnakonzana liyali. Bola la Nerka na dunga Portugal. Portugal buda chitwa mungu wazino izi. Makamangra buda kunza loti ironike chituska na manza na dunga la Spanya. Wa Spanya ndi wada kote kwanza utusa. Nkabe ndi Portugal utusa. Tirikona ndi Mendes alikuenda katusai uyu. Mendes alakote alitusi mungu wazino izi. Tichiranga mapindi makumi matatu na libozi alikupinda. Kanote 31 minutuji. Zaira njiwa badungwa meiri aya. Bola la Tuska kulangaku li na Spanya. Wa Spanya nkabe funka ndi Portugal. Kumbiriko kuna wani makamanga alikwenda atamakatanganalo wafunka ndi Portugal hembe chisere etichanga mutapira na Bruno Fernandes nera kumberi alikuko ndi Unai Simon mufikira mambule wa dunga la Spanya atsimina hembe ya chima kumairi na ya chitatu na nguo zache ES datenga na mshobo wa makole etingati wa Zakori Azuli kulanga kwa pira ya Shabasa pakati patambwe alikuenda padoko na padoko munherekan hereka wa pirana wa iwo wa Spanya kulanga nera kumberi makamanga manga wali kuko ndi Diogo Costa mufikire mambura tsimina ye hembe ya ku kanoti hembe ya kutoma ananguo zache iye za mushobo wa musoskwe enda kenera kumberi kulanga kula batikana ngwa Spanya manga wali kuko ndi wa Portugal masule waenda kia tsaka utapile nguna wani enda kali hirinza mukati matambwe kuna mudza mpira kuti agwa Cristiano wali kudza kanoti likakulanga mudza dungwa wa Portugal enda kia pira kuna wani manga pirana wa Spanya kuli zeti ngenda kiona ningana Cristiano kuna kote wali kumujara kana wati penango pale au vashukunda Cristiano uyu nakote ngenda kiona alikuvaliwa mushimushe te
5: arikuvarwa atambia nozikwa na anorombo akandovarwa chachigarire ngekuti munhu wese unonga endoti andomona naro zviya kutoziya kuti ndizipi zvanoneka chiitika ngekuti izvo zviro kwazo Cristiano ana pake kana kuti bata pakati pegraund daro kwakarivhundura ndirie kana rinoita ngozi kunha ndiyo nda chirombo akandomufunga anobora zvaunofungwa kamari ngekuti
4: ndingaone kana mambure laenda kia hirinza mukati matambwe ha ukaranga
5: ndeiti uri kufungwa ngekuzikwa nakaanoita kuti abata zviya paanonga ari bata ndirona nganyanya kurubata so paanori batepo ari chaya ndiyona inonga iri ngozi hurisa
4: apo nakabviri kenga kuda Portugal aka masule kudza kwa kuti uko wanga pusa wachatagoleske
5: ndizo ndabia chana zare kuti zviri kushata kuchikwata cho Portugal adikani kujairisa maningi aya oshipanya kuti aoneke chikwedera kuona iya anovikira ngekuti ari kutamba kubvira mundi mahuru dakara koguma mundi madoko inovhirwa ngochikwata cho Portugal ino zvakadaro zviyani nyamani kudzijaira
4: chadiko kulangako bola lina dungwa ilo la Spanya. Spanya ninga ndia walikuita ninga walikutonga bola ilo ili. Lenda nilika manga pirana Shabasa. Isi kulangako walikutaka mkana padoko rapadoko mnhereka nhereka. Enda kia pirana. Pira kuna hembe ya kuti kulangako herikuna mushe. Asira kuna mudzo pira tina hembe ya chikumi na chishanwa. Pirana pakati na pakati kuna wani umambure. Walikuenda padoko rapadoko kutaka mkana. Vunkiri kana wa Portugal. Wabula chizwa. Lenda batuka la gwisana pansi. Gwiska mudzo pira wa dungwa ilo la Portugal. Kulangako da kuti ironeke ilo lichikwa Pansi linerke na dungwe la Portugal mungu wazino izi. Akada kuhisika mudzo wa dungwe la Portugal. Adatimina hembe ya chikumi na ya chibodzi ni João Félix. Ndepo bolda kuti linerke na dungwe la Portugal. Linerke na mudzo wa mpira. Adatimina hembe ya chikumi mairu na chishanu. Nuno Mendes ya pira na Shabasa. Manga la hirira kuna Costa. Diogo Costa vinkabe. Mandi tumio basi eni kuna uani. Kuna uani Shabasa. Hali kutaka mkana. Manga kuhuko. Enda kiali kuhisa kumberi labda kunza kachicheri kalugusa kunza ndepo kuti tusika na manza mungu wazino isi na dungwa ilo la Spanya wa Spanya tusa pirana wa pirana wali kulanga pali yali isi kuna hembe chima kumairi na chiwiri ngarika na mushe enda kia pira kuna wani ya Shabasa ni hembe chima kumairi chitari kawanga vitinya ndiyo hembe chima kumairi na chiwiri ni mudza mpira anabzi kuti Jose hatina na hembe yui kulanga timpani wenei uyu
5: we hanzio chima kumairi na piri
4: kulanga hatina hapa
5: Nuna zipo shaka ngaidzika hapa makumairi na piri ochikwata cho
4: wa Portugal.
5: Portugal na datina hapa Nazari.
4: Ndio Portugal ndio Spanya.
5: Ospanya.
4: Ndio Spanya, re?
5: Atina. Tenya sarukona tuone mapepa mweni hapa kuti dangani tingamuona kuti ndiani zina rake u numero 22.
4: Chadiko, anti, wa Portugali nkabe, wa Portugali nkuna kuti hakuna tayi mudzena pita tsime hemba chima kumana chiwiri, hakuna.
5: Hakuna.
4: Ndi wa Spanya, ndi wa Spanya. Kuna ngako bora linadungwa ilo la Spanya, tichitanga ndi yedi anti, hemba chima kumana chiwiri wa Spanya ndi Pau Kubarse, ndi wa walikupirana pakati pa tambwe, walikuenda kumambule, madungwa iruiri, makamaka vukiri kana Portugali, walikupirana, lilikuenda, masule padoko wa hirinza, kuna mudzwa mpira kuti kuna ngako, aliku enda kapira kuna munya shabasa kumberi kuna wane ndi kapitao wadungwa iruiri Cristiano, Cristiano alikabe ngali hiri padoko apirika iye Cristiano alikuenda enda kapira kuna shabasa kumberi letu kuna hemba chikumi na chibodzi kuna ngako enda kuisika pansi futsa pita vine bola kari enda kumberi mchalono ndimwe wa Portugali waenda kapira na kukunubula kuma la marjum waenda kapira kumberi letu kuna hemba chisere wadungwa iruiri ndi Fernandes Fernandes ya musikiza nyo yache ali kutine padoko na padoko ema ya ninga tamangita ini na kuloti bula lilikuenda laenda kuma mbule kuna wani laenda kia hirira lingabrigozi laenda kibatka ikalingozi kuru kumba ilo la Spanya hapo Unai Simoni azende keto baba ali tatira haita ukizi kuna ngako pana mudzwa mpira wadungwa ilo la Portugali tingarange hembe ya chi kumi na chibodzi ndi João Felix ndiye alipansi yali izwi linga wodi mze
5: yeah.
4: Kachairike kaita Cristiano wakaona hiyo linga wone
5: hapa izi ndizo zinodikwana ngekuti uku kanga kuri kuchaya kuda kuti agoresi
4: kukachaira masule kuchaya kudanga zvache
5: uye wanga kangwara watambe mu chengeto nhawo chikwata ichicho Spanya ndizo zvitabuya zvangu ndambo zvibuya apa kuti chikwata cho Spanya cheikwedera mani kuna ino virirongo chikwata cho Portugal asi chikwata cha Portugal cho Spanya shuri yena kuziya kukorovera mukana ngekuti ultima hora kana kuti nguva yakupedzesera ingazoni kachichema chikwata cho Spanya kuchema mukana inge kuti Portugal kana kutama kuwanda kuguma kakawanda kuna inovirungo chikwata cho Spanya asi yazondo gumeka kuita zviro zvinooneka kuenda kwagoreza nyanguse imwe mangamerombwa muriyo ino hapana zvimeoneka mechita ngekuti taona nguva yakareba chikwata cho Spanya chechitambira mugraundi kubvira mundima oko ndi mahuru inovirongo chikwata cha Portugal asi hapana ngozi yanyasa kuchaiwa yabatwa ngesimba ngemvikiri wechikwata cha Portugal asi taona hapa kuguma kaita Cristiano basi zvadakita zvishamiso
4: chadiko kurangako laema padoko walikulonzera kuti loneke iro lichinerha mukati mwanguwa zino izi muchipinda imo mapindi makumi matatu na masere na hafu kudziwa kwaita mtambo iwo uyu tichiranga mu siku ningana uno uhu kuti tichingana apa madungwe mairi aya yali koneka iyo yachi inga kutsasana nsimba padoko ese tingada kiona kadzirike kana vikudziwa chachaiko dungwa iro la Spanya lili pamberi mukupirana bora ese Portugali ili kusalira padoko na kuna kuti tingati ubaba wense uli kupangizikana iro dungwe la Spanya mukati mangwa zino izi tichirangana apa bora la nerka lina Portugali nkabe ali kuko ndi wadungwe wane labatikana wadungwe la Portugali kuisika pansi mfuza lipito wa chibvi nsizoba tai muna konzana idzwani munhereka nhereka muchikaonana kuita kuti muleke tai kukonzana wakuti akaenda kagwiska ne mudzwa mpira na vie João Felix ndiye agwiska izvo izvi bora kuti linerke na mudzwa mpira ana vie Nuno Mendes ndiye alikunera bora iruiri atatsimira hembe ya chimakumairi na chishanu anera kumberi kuna wani kuna mudzwa mpira wakuti kulangako kunopoka macho atatsimira hembe ya chimakumairi wadungu la Portugal autaka mkana labuda kunza lakuti inoneke ilo lichikwa pa mambule mungu wa ino i lakuti likwe pa mambule ningati hanatai kusira nkabe ndi kona ya tambwe kantu i ilikunerika na mudzi wa mpira wadungwe iro la Portugal tichiranga kodi uyu alikonekenirai uyu tingalange ndi mudzwa mpira atsimira hembe yachi 10 na yachi boards
5: kabe kumairi na shana
4: ndi Mendes hapo kuna kuti pa mabora ense ne kwapansi alikonekana Mendes
5: na Mendes inona kunotembeka maninge pa mabora aya ochikona
4: kuna kuti iye ndiye alikonekao kuti ne anga kwa nseo kunira vinaoneka.
5: Zero kwazo. Akuziana.
4: Chadiko, kulangaku bula kunirika kona tambu, kwa tikanto, kudungwa ilo la tingati anakuzera ndi kona ya chitatu, kudungwa ilo ya Portugale. Mungwa zino izi.
5: Ngoe chitatu, ho, nona kutinge chitatu di Nazario, mbona ngira tuone hapo parashukunyo yako, tinga kwa ni sako na sira tochaiwa
4: ya kanerika na simba magamanga labuda kuunza ya ikalingozi kuru ilo lakuti kanerika ese tingende kiona hapa Unai Simon awa grana ubaba kuru na kuti ili kali sale padoko tili yoni kilichipinda linga wone kanerika itaka kona laenda kanerika na mudzwa mpira lanira pa Eta jipangi inde pamuti.
5: Depeto kuna yangari ngozi hurisa. Ngekuti mshobo wari nera nduona apa Nazario mtambo chukwata shoshipanya. Wadato zibarira zwe ngozi.
4: Chadiko, ratuska na manza, kuna dugu la Portugale kuperiko, mfulise pito andaka emesa.
5: Achipzi, wanda kwa emesa. Nuna anga kashasha kuima, nuna zipo sawa ni kaze chitika. Arukumbo buirana, urukumbo pasa ubaba, urukupasa utongi, mrizo nyere mkatime ground.
4: Ndizo chade, tichiranga wano apa bora da kuti li kratuska na manza, latuska na Mendes, apira kuna nifrabasa ahiri nzirika iye Mendes padoko na padoko, itakalinera, manga luku kwa Spanya vunka, wa Spanya vunka laenda bari katila wani, ndi dungo ilo wa Spanya wapirana, walikweta nalo, buda nalo, ngabali ngozi kuru, manga utamanga nalo laenda kia apirika kukutu labo kwa mazere kwa dungo ilo hiri, lirikwenda kwa dungo ilo wa Spanya, walikwenda nalo mherera matambwe, vunka na ilo wa Portugal, nkabe, funga nile Spanya, padoko na padoko, na dikuhiride pakati patambwe, wapirana pakati dikwenda kumambuli, kabali ngozi kuka kwiska, enda kia kwisana, wakwisana, hii awa, walukutaka watipinanga zete penate.
5: Maji, ndrukona kuti, apana chikuru, wati, ya, wachai wapachisi sino chomurenji, mtambu chikwata cho Spanya, asi ndinona kuti, muridzonyere, aziku sikanda mkonta, wati burangaro onikere chende rambere. Nizo sinodika nange kuti makadondoti shidoko basi maridza, shidoko maridza, aridaka zibora.
4: Kangoti anguza, azwona
5: wazinguza. Wazinguza.
4: Nee, ntijalo, bora nilikubuda na dungu la Portugale, walikupirana, kutuzuna mambule yao, padoku lirikwenda, wapira, kuna mudzwa mpira, kuti kulanga kulende kuna ndi hembe ya chisere, andekalituma pakati na pakati patambwe, kuna dungu la Spanya kuku, wa Spanya wabata, wapirana, laenda kia, avunga ndi Cristiano, apira kuna nyashabasa, pakati patambwe, mankamanga, laenda kia mulichisa mandui, alikuta azungulire, ndi mudzwa mpira uyo, laenda kia apirana, pala dungu la Portugale, ndi kalanga wa Portugale, ahirinza padoko, pakati patambwe kuna hembe chima kumairi kukulibu kula marjo waenda kaya pirana kuna mudzwa mpira kuti kulangaku alikunera nyaka zunguliri utaka mkana kutabude naro waenda kaya pirana hirira padoko masule walikwenda munhereka nhereka haunga tamangitaye abdi hapana tayo kutamangira na kuti mguwa zichalipo kuna mapindi makumi manai na mashanu kumperiko yangapira aya tichiranga wana apa pakupina mapindi makumi matatu na kamati manai na matatu na hafu tichiranga 43 minutos imeyo lina Mendes magamanga likuku tingenda kiona laenda kia vunkirka lina Portugale wali kutakankana wapirane apira kuna Mendes itatone enda kalikwiza kumambule alikuko Simone chipindangu ilo halibuditai nakoti ineo ndiripano halibuditai ese bora ngalinerika chipansipansu wapirana haita chakopira nyana shirabasa na manza kuranga alikubuda naro padoko halikutaka kuna wane kuna dungba ilo la pa Spanya walikwenda naro mukati mangosino izi tichiranga mu husiku huno uhu pamutamu nikana uhu ya pira hembe chikumia chitanhatu wanda kapira na kumberi kuna hembe chikumia chishanu ndi baena vinga hirire padoko padoko haya pira kuna uyu wadaona iya chipenda penda tisirache haya kapira kuna ndi baena vinkabe ngali hirire padoko na mwenye simakuru kuna ngaku haya kapira na shabasa padoko masule kwenda naro padoko na padoko nereka wanda kapira na kupira na uku kupira na kwa chubukero kutai padoko na padoko kumudusiretu lilikwenda mambure ningabali ngozi kulu mangamanga lahirira kali ngozi kulu mambure andikala simba andake kwisa lendetu kumipando kulagala wanhu mapindi matanhatu alikuingizirika mukatongozono isi mukupera mapindi makumi mashanu na kati manai na mashanu tichiranga 6 minutos za compensação is apoti ngendekeona Jose mapindi aya matanhatu yengizirika aya na kuyema ema kukaita mtambu uyu kutangoti ya haona taikwana mapindi aya kama kuti penangwale achepa
5: nuna kuti sinopindira na Nazari ngekutambona mseswa zambe mwadzia nukumbo ima ima kaya wanika chitakea kunyangwe oripu wa kunyanyakui mama ningi mtambu kuturu kuhamba maningi asi muridzonyere wazona kuti sinopindira na mseswa mtanatuzo zanga zisikazi adizigu shata nini zaita mshano zanga zakando nakabasi zirimu kwanza Nazari
4: Chadiko, pachuna pana apa, walikutuza pindi, rakutoma apa mapindi matanhatu ya ngizirika mkwasuna izi, kana wate 45 mais 6 minutos. Izo izi, parupinda 1 minuto, mapindi ya ngizirika ya aya. Tichirika pana apa, lirikwenda ngozi kuru, raida kabarika na Simon, mufikina mambure, hirinza ulungu la Espanya, lirikwenda pana loko, nichiranga Portugal 0, kana wate 0 njiwa, Espanya 0 njiwa obasi, kana wate 0 basi. Izo jense walikutazana nsimba, mukati mkwasuna izi, 0-0, makundu mairi aya, esipodo kote mbozi, akundi apa mtambo uyu ungaenda kupera mapindi makumi mapfemba wachitsazana wachizati waoneke wachidzazwe mapindi iyo makumi matatu wangatsazana nacho basi wachati waende kunyampi pipi kana kuti magrande penalidade izvi izvi zvense bora rikwenda mambure makamanga nerakunza tingaenda kiona uyu kari kunza kwa mtambo nenga deka anera mambure chipinda deka halina tai kutenderwa
5: kana kuti wanga ari kunza yamari mtambo chikwata cho Spanya
4: akari kunzadi kwa mtambo iye
5: wangari kunzadi ho wangari mberi wangari yoega wangari katidariki ya mwini ya kese ya na wangari ngomberi padoko ya mari mtambo shikuwa na choshpanya nionda arizonyera nyasa uzu wana chaka naka
4: chadiko nye deka hawana taikuliza kurangako iya karaponya kale basi re ndiswadi wa dekanuwe tichangona apa bora renda kia MS Kapadoko anyangaza kupindira mudzu wa mpira wadungwa iro la Portugal
5: washaisha dizo zero kwazi
4: aenda kia mpia ndare nyawe achi
5: wa mpia ndare ngo simba azudikani mubora ndi, waimi wazona mrizi wonyere rudakuwa nikarishi chaiwa ndima ya kuti kuduze duze nundima huru nufikiru wango chukwatacho Portugal uru mutambo mkuru tukona nyika zukuti munu atambi ombiro kuti kuanuzia kuchaya pariripo babo na paringa itangozi kuchikwata cho Portugal tukona hapa ya miri mtambo chukwata cho Spanya na mtambo huanze shigumi na sero chukwata cho Spanya kai matizi ujari chachaywa ndiani apona hapa
4: chadiko hembe ya chikumi na chishanu wadungwa iro la Spanya ndiyo wada kutia kwanise kunera mukati mwa nguwa zino izi tichiranga mudzi uyo kuti kulanga kwa nera na nzimba kumambure laenda kiabatika na wadungwa la Spanya magamanga labuda kunza kalingozi kuru ii kudungwa iro la Portugal hapo alikubvine ngalikwe pakona ya mambure kana wati pontape ya baliza inerke na dungwa iro la Portugal mukati mwa nguwa zino izi tichiranga anga pano apa dakuti iro linerke na dungwe la Portugal mudzi wampira uyu akuti tichiranga pano apa dakuti nerke na mudzi wampira wadungwe iro la Portugal ndi Diogo anera apira kuna yabasa labati kana hembe chisera ina kusakunza kuti oneke iro lichithuska na manza na Spanya tusa apirana enda kali hinza masule padoko kuna nyayo yache tingalange kuti mudzi wampira kuti kulangako heri mshie hembe achi ya hili nzirana kumambule yao wali kuenda kia zwana ngozi awa na kuloti kwa huko linga batka pamambule letu basa lukumula Portugal lenda kia hili nza mukati matambwe lili kuenda kumberi padoku na padoku wali kuhuko li mutu mpira wa Portugal ya vunga tichiranga mutu mpira uyo kuna leka sila nyo achi ya basa lenda kia pira kama sule padoku kuna mutu mpira kutikulangako kuna naro hembe achi kumina chishano wadungwa ili tingilange Neves ali kutine emani ndone dine kutin dipili wani ndipile kuna wani mukati kwa zono izi enda kia pira wa basa hili nzirika iye Neves ila kuna mudu wa mpira uyu wakuti kuna nga nga kumberi kuna mudu wa mpira manga pana kaimu na kariku huko labuda kunza wati roneke ili chituska na manza na hembe ya chikumi na ya chwiri tichianga mudu wa mpira na vi Pedro Porro wa Spanya atusirana wapirana kuenda padoko na padoko mungu wa zino izi renda kia pirka pakati patambwe lina iwa wa Spanya walikuenda nalo padoko na padoko lilikuenda kudungwa ilo la Portugal makamaka kumambule wakuti kuna nga kuna mpira kuna hembe chima kumenda chinae kukurela mpira na Rabasa ndi mutu mpira kuti laenda apirika kuna wani laenda kiabuda kunza la kuti tuske na dungwe ilo la Portugale munguwa zino izi kuna hembe iyo ya chikumi na ya chisere Pedro Neto Neto la tuska apira kuna mutu mpira nyao yache ndi apira kuna mutu mpira uyu wakuti kulangako ya ndikpanyula kumperi kuna wani alinirala nsimba lidikwenda kumampule ya Spanya manga mufuza pito enda kiemesa chipi anyangasa kupindira wa Portugale anyangasa kupindira mudzampira tsimira hembe ya chikumi na ya chibodzi etingalange iye aenda kiamfua linga woni enda kiamfua kwanga kati chere kata
5: eno tambika mbora Nazario asi wangpoya zvaoneka zviro zvekuti rudo chai wange mushengeto nha wechikwata ichicho Spanya
4: Chadiko, kamupinda ndepo wadzabvine ulikundipinda ya mandi kupfuyo padoko na kote iwe hangandipindi ini. Ndina pusawa kupzao ini. Mwaona, ndidi ya ito ya vilo nyanzisa. Kulangaku pola dao nilikana Simone. Mufikira mambuda lungula Spanya. Nera nanzimba kumberi. Mapindi makumi mashanu. Kalati mapindi makumi manai na mashanu ya pera pa ingizirika yu matanhatu. Kulangaku uku. Mapindi matanhatu ya ingizirika ya aya. Kulangaku ya diperao. Dere pado tichawana mufuliza pito. Achenda kia emesa. Fulisa pito achenda kemesa achipine endani mwengwile mazi kutoti udaire pano mwoneke imu mchihirira na nsimba apu se tingenda kiona mkupinda kwa itamapindi makumini manai na mashanu aya tripi tunda kutu zichinjio kuna kwa kuna dumbo ya Portugali kutoti wakwanise kutazana na kutoti tingenda kiona dumbo ya Spanya ndiyo kanabora kupinda dumbo ya Spanya Spanya ndiyo kanabora kupinda dumbo ya
5: Portugali taona mtambo hukuti zvikwata kana kuti mukono yasongana mukono yavakagadzira ichiziya kuti iri kuenda ko stamba nani iri kuenda ko songana nani ngekuti zvikwata zviri kana kuti nyika mbiri dzi inyika dzombiri nyika dzinoziya bora avakagadzira chinyasa ko zviziya kuti ndizvipi zvari kuenda ko batana nazvo ndiyo ndataenda kuenda koona mutambo kuti mama kumarongomuna omuseso na museso omushanwedzi apana chikwata zvozviro kwazvo kunyange zvanga zvakaandira mani kuchikwata cho Spanya asi apona apa chikwata nhando chaikwanisa kuti chingaoneka chichigoresa chikwata cho Portugal chaonawo mukana kuti cheda kukwanisa kugoresa asi chaninga buya kuchikwata cho Portugal ngechekuti ngozi dzeoneka dzechi uonekwa ngochikwata cho Portugal ingozi kuti dzenya sokrover kwazvakana kana kuti machairi dzeoneka dzechizwa yanga iri ngozi yeoneka ichibuda kuchikwata cho Spanya asi chikwata cho Spanya chapasirana zvakanaka ndio chenyanya kutamba nobora nguva yakareba asi ngozi dzeti shomanike chaitambira maningi kundi mahuru kundi madoko nevheruwa ngochikwata cho Portugal asi kuzonyanya kurura mukana yekuti yenya sakuoneka kuti ingakwanisa kugoresa zveioneka zvechitsinza padiro chipiri tichakarira kuona mutambo uchashinja gugomaka achaoneka kechiita kuona kwangu kuchashinja ngekuti maduka ozvikwata zviri izvi achaita zviri zvese kuti aoneke chitsiya paya pefanira kuti paoneke pechitsiwa echidura mwanza paya pefanira kuti paoneke pechidura kwani pona mwanza kuti paoneke pechigoreswa bora asi chia chino tangwa kugoresa ningora kuti kana kuti chia chichatanga kugoresa ndicho chichaoneka chino ubaba ukurisa ngekuti mushobo wazviri kumatambira zviri kuoneka zvechiita apa zvinozoti shupei kuti chikwata chizoneka chechipetudzira ngekuti azviri kunyanya maningi kusiyana kunyangwe chikwata choSpanya chechiwandi kwa maningi kuona bora kana kuti kupatsana kachiro kuoneka chechiita asi taona bora radakadza bora rachaiwa ngo zvikwata zviri zvekuti zviro zvichaoneka zvechiita mushobo umweni maonero yangu padi iriro chipiri
4: Chadiko walikanuwe madungwe aya yaenda kiapumirana mukati mwanguwa zino isi kuitira kuti wakwanise kuhirira daire pano tichiranga pano apa madungwe meri aya likuenda kiapumirana dungwe ilo la Portugali zairanjiwa kuna dungwe ilo la Spanya tingati 0-0 kusika pa zino pano apa hapo walikanuwe tikutine chadikuenda wake mwira mazit chahirira mukupinda mapindi mangasi mundima ningana chuiri ndima iyo ya kupisira pamutambo ningana iwo uyu ndepo mukuenda kiamwira watu mazi ife tosia nyimbo iri mutambwe zvese izvi kuita kuti tikwanise kudzwa nakuti mutambo ndipwando pangati ndipwando nakuti palizweyo nyimbo dzakuti vazhinji vanotata nazvo ndepo iri kuya mutambwe iyi ndi nyimbo yakuimbwa na Norman Chikoti Power inabve iyo munhu ni munhu basi